e tewo siwaju wa ara anugba wa ara anugba wa ari anugba o ma ari anugba a o gbori esoke o tayo lekun anusi lekun oresi lekun yanusi wa roju re olorun wa ri teniyan lodi ojo isimi loruko jesu lekun anusi fun o olorun ojo isimi oni ki so fun pe isimi de baye re olorun ojo isimi ni ki so fun oporo re dayo olorun ojo isimi ni ki je ise fun pe osori re olorun ojo isimi ni ki so fun pe o ti ra anugba olorun ojo isimi ni ki so fun pe o ti di asegun olorun ojo isimi ni ko so fun pe oro re dayo loni olorun ojo isimi ran mi si o oni je ise fun pe ogun aye oni bori e oni ki so fun pe wa leke oro re dayo wa se bi oba jesu oluwa wa oruko mi oyi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba se bi oba lati jo seed of golden church land of reality tolujo awa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan loruko jesu wa ara anugba ni ojo isimi bayi bo ba ti dore meji agugu so pe lo se bi oba won agbe ede be direct wa ti e ti ba oko ofe nbe to ba ni oko to ma gbe e lo bo gbadura loruko jesu gbogbo ire ati anu ta ti komo ti esu daduro loni I release for in the name of Jesus agbara olorun lagu mefa bo mo ti wa ni igando lagbara olorun agu mefa bo mo ti wa ni igando lasu igando road hotel bus stop so pe se bi oba lo nlo ko sen ti o mo be ta ba ti pari mo pada bo ni headquarters mo gbadura loruko jesu o ma ra anugba mo ti so fun wa lana pe program we ni ki se program ti eyin o ki nlo eyan se kini eyan ma de be nitori pe awon nkan meta iyanu ti o fe sele number 1 a fe tu o sele a fe mu o kuro ninu igbeko to da oduo agbara ti o je o lo a fe gba o kuro lowo e nigba ta ba tu eyan sile nigba na na mo celebrate e won ki celebrate to nbe nu ide won ki celebrate to lase yori akoko aseyori the celebration man waye gbo mi o gbadura o ti due for celebration loruko jesus am a celebrate e am a celebrate e igbese leyan ma gbe nigba teyan ba gbe igbese nigba na leyan ma bori bibeli wi pe ni ojo isimi bayi na ni woman ye eyin e ti bend jesus so wi pe nje o ye ka strong obere sile se mo pa won to de won ni fe ka tu but o jesus ti mo pa lati tu sile ni o de fowo kan loju ese loju ese woman ye de duro bo se ko duro ki lo de mo le tele ti o fi ni lo iwo okun abamiwo na fi ka eyin eko iru awon alagbara wo lo lu agbara okokun lati so di eni to bend gbogbo eyin ti aye yi te loruko jesu gba iyanu re jesu fowo kan jesu fowo kan jesu fowo kan in the name of Jesus awon ise abi ati yanu sele nu bibeli papa jo isimi bo so pe okunrin to wa ni ti be sara for 38 years ojo isimi jesu lo be o de tu sile e to wa ni chapter 5 yen ni John o bibeli wi pe jesu so fun pe bi akete re ki o si ma rin ojo yen de jojo isimi awon ise agbara mo sele ni ojo isimi bayi ise anu mo sele ti eyan ba mura eyan o de gba ti e etewo mo gbadura loruko jesu o ya gba iyanu re oh my god o ya gba iyanu re gba iyanu gba iyanu gba iyanu gba iyanu gba iyanu gba iyanu Jesus la fira lati ma tuyan sile okuri to wa ni gadara yen agbara ko lo wonu aye e ke so na emi ka lo wonu aye e ke so na o de dari ma yen si ju ta lo fe fi sore ni ju
ta lo fe funu je ni iju ta lo fe ran lowo ni iju ta lo fe celebrate ni iju ko si celebration kankan ni sauku but isauku lo nbe ta lo fe celebrate nbe isauku ibi dida keroro ibi eku ibi ofo ibi ronu won de ti ma yen sibe o de so ibe di bugbe but ojo to pade jesu ah fura re lo sare o de wole o ko lo wole awon emi nu e lo gari e be bibele ke yin wole wa nbe ah alapo ha lo ko aman ka ma ka la ko ke le osu a le ma daru ko wa li ji oni ni wa bi eh o da e ku nbe o be jesu Jesus le won jade be ni bo gbadura bo gbe to ngbo mi emi buburu to pago sinu omo re emi buburu to fi se re se bugbe emi buburu to fa ye re se bugbe ti alaanu fi jina si o to ba le sami meta bo pa se o ye jade in the name of Jesus ah o ma dominera o dominera o dominera o dominera o dominera o dominera o dominera in the name of Jesus ko ya elenu no jo tu si lelu ani ko mu gele ayeye wa mu gele ayeye wa mu fil ayeye tori pe agbara kan lo ni kan ma celebrate e omo ti gade e lorun won ajo mari la soko so fa won mo ye ka pade leni e to ba wa lokere e ko photo won dani e ko photo won mo dani ja jo gbadua to ni agbara ki dede da fun yan o gbadua loruko Jesus o ma bori ogun o ma bori ogun o ma bori ogun o ma bori ogun o ma bori ogun o ma bori ogun o ma bori ogun o ma bori ogun o ma bori ogun o ma bori ogun in the name of Jesus o ko gbadua meta so pe oluwa agbara dani duro

0: last time that one Canada. Odoku yen ni e so pe daddy o gbo lenu yin pe so pe to ba fe travel ta je o travel o da tele mi lo si Jordani to ba ti de ko gbe wole won to be ka ma form visa oni mo de tele yin oni lo ni oni mo di ara Canada igbese ni gbogbo eyan Olorun ta ti mura pa lo Jordani ta lo Jerusalem e mura ni ilu Ibadan screening ma waye ni on the 22 ni ilu Ibadan ni osetamui ni on the 23 la pade leko la gba la go mejo la ro ni screen yo ti bere you fish fly office that ma se loruko jesus o maria nugba
1: amen
0: oh my god molo mara nugba
1: amen
0: molo mara nugba
1: amen
0: molo mara nugba
1: amen
0: amon kan dari se ko so ro fe mo ojo screening ni last day to ba ti le wanjo yen ko deposit ka koruko sile ko ba monu but ori ofe si wa titi di ojo screening en nawo bayi mo gbadura wa rire gba
1: amen
0: ase to da oduro yen o ma gbina
1: amen
0: o ma gbina
1: amen
0: o ma gbina
1: amen
0: o ma gbina
1: amen
0: o ma gbina
1: amen
0: so pa oluwa
1: oluwa
0: olorun eleda mi o just celebrate me mo fa sayeye yo yo yo yo yo celebrate.
1: Amen.
0: We must celebrate.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: We want to celebrate.
1: Amen.
0: We want to celebrate.
1: Amen.
0: We want to celebrate.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Mo ma pe ta won yan ba ni testimony. Ti won na gbo mi lojojumo, wa ni testimony.
1: Amen.
0: Oni wa ni testimony.
1: Amen.
0: E de kan sada mewa. Olorun de se kini o de da lo 1700 lo fi sada o fi dan Olorun wo ti bible de wo ni oni fi oni ko fi dan wo Olorun o si fere se ibukun orun o si fun yin awon yen ni testimony ta ba ti pari testimony mo fe le adura kan
2: olo daddy e ka sin sa oruko mi ni Gloria kini chele nsinsin ni ni pe mo ronu bi mo se fe wa si ilu fun wa pe o de wu ni ki wa ironi ba mi owo to de wa lowo mi mo fi wa si gbara mi fun mi mi de fe pa gbara mi fun mi yen mi kin fe pa je lati gba ti mo ti bere si ni wa ju na mo bere si ni wa o nigba to ro omo mi yen sele ti mo so fun yin ti olorun fi je nge oku omo yen ko lo hospital nigba ti mo wa loju oju ogun gan mo fi wa sibe ti mo wa sukun nigba da mi fun mi yen olorun sa gbogbo ara omo yen ya di bi mo se soro yin lati gba yen omo yen ti sick lati igba yen lati igba yen ko ti sick kini mo wa se pa yan mo wa ronu bi se wa fe wa si gbara mi fun mi te se wa so en si ni fun wa pe be se wa so pe ore monday monday ah owo to de wa ni na ka ti mi o ko gbe ore but mo ti ni lokan pe mo fe so da mewa mo wa ni ah da mewa yen ma fi si monday monday ngba yen to ba ti yo tori ma fe ko se kishi die pe ma ma fi si monday monday da mewa ti mo sa wa da le ni wa je 17 bi mo sa roju mo sa da ninu boya 1009 kini kan sa mo sa roju mo yoda mewa kuro to ra eru ma ba mi tin ba ti san da mewa tori mo ma o ma je ka siri mi bo bi mo se san ton bayi fun be mi ateni kan se soro lori phone ya kan soro ade a kan se re mi o kan so fun mi pe ohun ti send owo nje osan si o account temi ah owo nje osan mo sa mo o se o ti ma wo lo ba je 25005 kini kan ah inu mi dun tori ironu pe oluwa o mu mi ki lo sinu fun wa pe olorun bo mi lasiri gbogbo owo to da wa lowo mi 101000 kini kan mo ya kuku fi san ida mewa o kan ku boya bi 200 kini kan mo sa gba ka mu pe olorun wa loju ise pe kolorun ba lowo si pe but ninu okan mi o wu mi o se send 25500 si ni o in fact lo to le kere loju elomi sugbon ah nkan to se ko nge nkan ti mo nilo ah inu mi dun inu mi dun inu mi dun ma mo ti sa
3: ah oruko mi ni Sakiratu Oluwa daddy mi na ti ni ri daddy ni Sunday to koja mo jo sugbon ba ni sango water branch ni mi o Sunday to koja to koja seyin ni o fun Olorun ti oil pastor ni fi wa ni ka wa sori ota wa ta ba e ba sori ota wa si be sha n ka bi ko ta ba fe nkan yen kan si mo sun bere fun mo mo mo su te mo ko Olorun ka ta mo ba ni be kuro lori mi o le dagbe daddy school ti ohun ti pe won to ti se exam seyin seyin seyin to ti se tepo mo mise lo simple enjoy ni gati bo se mi ni en school yen o to wa mo tan ba bo se no fun scholarship yen o e school to son school yen fe fun de ta o ba ta bo se no fun scholarship go fi ka wi lati GSS wo pa de SS class yen o o to follow mo ba lo won le ni mo pray the Lord
4: e ka ye sa o ori komi ni Razak tin dai lati ayobo emi o ti reyi o mi le ipepe eyi mi o je ijo mi loju gan to ki mi je bodo ma so eyi mi le oga e ni last week ni osu ju e august te so pe ka san ori ma je mi 6000 won so pe ah a ma ni owo pe ka gba jo pa ma ni owo ni do for months now mi ti ma so ori ma je mi mi o je ma n ba fun mi gan o ma n du mi gan so all of a sudden now mo sha nigba wo pe ma ni owo yen mo je ri eni ko wa kini ni le o je fun mi o je fun mi 6000 mo de fi gbo 6000 naira mo fi se so awon nipa mo wan se wan so mi pe ah na your 6000 you use wani ah let me know wetin I dey find wani wani here say because I dey feel am say money dey come from me wani wani here say mo nigba wo pe o ma wa fun mi so bo se di a week let's say a week after a kunun je koko mo nu ile and nko ko ma sele o je wa ko to tan a ma tin ra mi ko to tan a ma tin ra mi ko to tan olo ma se be bo se di a week after ni ko si koko like nothing in le o je ti tan ko ko wa le ko si koko mo everywhere to dry o ro keke lo kunun ile mo wa ba mi mo so pe ah Olorun Mustafa o so pe osu fa lele yi je ki mi ni fa mo n dawore gidi fi mi nu eh le ti ko sun le o je se be ri ko n je tun le ko ma sin kokan daddy bo se di ale ojo yen ni ko n se ri won 40000 naira 140000 naira mo wan je sile you know half bag of rice most talking little bit you go make yes in some months when you should help me lo like no agbolo mo se fa lo go mo gbo go fun mo da gbo pe pada fun pe ko je ko di ti ko je ki lo to go nje mi ta ko je ko di ti wa ni le ko je ka ma lo ma ra onje awon ni ta mo dupe lowo olorun si wa laye re eyi temi ni o mo ti ri owo mo ti gba owo inu mi je dun emi mi ni o e se gan daddy e ma pe fun wa
0: ah so

0: Waleri la. In the name of Jesus. Wale sebi oba. Jesu oluwa wa. Ni jyo se mi bai. Jyan ton reality. Ipe enye le lo ekberon odon la ye. O le lo ekberon meta. Ama yo kunjokan. Bogbonta agbele a ye se pata. A o jihen. Nekba ti o ne se bade. Bibere pe nitori pe a ko le salai duro ni waju ite idajo ti olukuluku yo so e to ti se ni tara e ba je bi tabi rere gongo aso ni ojo na ah de gapura ya o gbadura emi ati wa ni so lenu ah ni so lenu be yan ba waye to ba so emi enu kini yo fi se pase paro re nigba to ba jogo gbo aye oba jogun oba ye to ba ti so emi nu ki lo fi se pase paro emi gbogbo te yan ba ni emi gigun lo ma san ya nigba ti Jesu ba wa de ti pe ba do nbo le mi ati wo yo wa ran ti pe ojo idajo nbo gbogbo to ba se wa jere o ki asi emi nbo kankan ere mi si nbe pelu mi lati san fun lukuluku gege bi so wore tiri bo gbadura loruko Jesu a ni so lenu in the name of Jesus but so fun a pe tin ba ti ku leko ni gando la gba olorun mo nbo wa si Ibadan ta ba ti pari ni Ibadan mo lo si odo baba pastor Kayode Oni baba o to ge ebe lati pade ni CAC o to ge lati academy Olumi lo si Olunde Junction lati Olunde Junction wa gbe okada tun lo je rio to ba ti de je rio ele nbere church baba pastor Kayode Oni ibe lati ma pade loruko Jesu ara anuba ta ba ti ku nbe a nlo sodo baba primate Ayotunde Lawa aye mi o ni baje ajo pade nbe eyin man of god ajajo pade nbe yin o so lo ajajo pade nbe in fact ore mi apostle baola won ti wa njejo won ro pe ijejo na rara onene awon na tun bo lomi o ma lagbara loruko Jesu ara anugba aye yin adide aye yin adide aye yin adide gbo yan lojo bi oni oni wede anniversary mo gbadura fun yin o ayo nla iboko nla orire o ma je ti e o ma wonu bo yawo ile oni daru o kan abale happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu ara anugba awon celebrant meji lo wa nbi Mrs. Adelekan ati Ajibola Olayemi yin te ba mo won e ba nki won eni baba si baba ni ki won o pe happy birthday loruko Jesu emi yagun in the name of Jesus amen e te wo si waju mo sure fun yin owo olorun ati anu re oju rere lati orun wa ko wonu aye re amen kolo ko sile ko ayo amen o sile ko boku amen o se ma pe o amen wa rowo olorun amen wa ri yanu e amen be ni yori amen Jesu oluwa wa amen mo re ti eleni mo fe ki iwo papa ko mo tan pe ni wole awon to ti gbadura ni camp won le misi program one to won ti bompa e won ti bompa e leyin opolopo adua ti won gba celebration lo ma tele iwo to ni oro ofe ati wa kam foriko eleyi asefe wonu aye e mo gbadura loruko Jesu o ma ra anugba amen farabale ko gbo awon address ti church to wa ni agbegbe re ka le jo pade gbogbo branches wa pata lati ma connect loruko Jesu wa ra anugba amen ilere asefe o amen wa rogolu amen wa rogolu amen o se daduro amen apere ma gboro o gbagbara amen ah aye ra ni tun amen wa meri wa amen Jesu oluwa wa amen koju se ne kan fi da loju bayi pe
1: eri gaga leri ko
0: gbogbo eyin ti e wa ni ilu Ibadan address
2: church in Walile ni Ibadan Gbaremu Idiobi airport area Tebati de abe bridge ore meji tabi Akon filling station ni waju biri e kan so

0: ta Saturday na nwe ke soro ipe gbogbo awon ti ejo won eleti on lo lowo bayi ti won si nse atunyawo re ona ni won fi tu awon eyan leti nibi kan ba to ba de duro nwe ke soro oni eyi na si lo nlo ni ifesi pada si gbogbo ife honu latodo awon kan lori bi won se so wipe won se atunyawo lori awon esun kan ele ti won si yin awon po si lori re ki lo de ja mo bi oro na nlo o fe ma da bi nkan adogbon si o wa duro lori re wipe ko si an pada seyin eyan to ba ti ru o wa eweyin o eru to se be to wo die ni labe todo tawon ijoba ipinle ti Anambra na ni oni teti won o si ni sun won o si ni wo lori re titi ti won fi yanju gbogbo to ba je mo iwo daran to ran mo ti oni ile ni ipinle ti Anambra akalase egbe agbarijopo awon amofinle Nigeria soro ipe awon kan ni fi owo bu kedani lati mo woran o lori itanawadi gbogbo to ni se pelu eyan meta ni ogoji eleyi ti won ni won se be won di irorun Ashante awon ti won ati nso yi won ni won be ni akata ti ajoleto abore ni labolu ni mina ni ipinle Niger eyi ti a je ti won ti tara be di irorun Ashante egbe won soro ipe awon ti gbe ikokan kale le to je pe agbejoro agba nle Nigeria kan to si figba kan je akowe agba fun ti akowe agba tele fun ti egbe agbarijopo awon mofinle Nigeria Jonathan Gunu Taidi Sen ipe o na ni o ma le waju ipe lati se agbekale iwadi to lorin gbigbin ele ti o ro mo bi won se gbe awon eni tan soro won yi ti won si fi de eni ti won fi si atimo lodo awon ajo eleto abore ni labolu ko to wa di wipe won di irorun Ashante are ka afata fun ti egbe na yun oyin konsola badejo okusanya na lo siso loju egun oro inu oro to bode ni ojo abameta Saturday o leyin ijabo iroyin nipa iku eleti o se be ti o so awon meta din ni ogoji ohun di irorun Ashante lori pe won ni won fura si won wipe awa kusa lona ko to o na ni won se punch lo gbe iroyin na jade ibi ti won ba won ko ye ki o lati kulo sugbon to bi n to fa to nigba ti won ba pari iwadi eti gbogbo wa ni ogbo ko je bi o ti je lori ti fun tedo iroyin lo ro toni kete ti ago mejo ba si ti lu bayi na ni e pade oluwa seun ma kiun la lori eto ta pe ni turn it up ago mewa yale ta oro yi ni ke pade sade apoti eri lori eto ta pe ni wakati yin nigba ti alejo re fun to ro toni o si ma je pastor Sunday Oyewo ago mewa le ni e pade tola ni aladelaja lori eto ta pe ni isimi alayo olarewaju pele oro adeusi loruko ti mo je elifan solo oh kan soso ajana ku te gba agboje fun papo george square coastal giran global radio king of scoro continental and intercontinental
1: o de adupe adupe pe okun lowo eyin eyan wa te ba
0: re
1: laaro to ni o eja tun pajara wa fun akotulo yo mo ba di ni ola laago mesan si mewa oro fun ti fun te doro yin ni o titi wa digba na iya adini yin na ni o aminat adeto badmus oloruko ti ni Montela yen le to se be nko mama. Mama.
0: Aletile.
1: Mama.
0: Iya seri.
1: Mama.
0: Ba seri.
1: Mama.
0: Ba jere ofu.
1: Mama.
0: Mama lata.
1: Mama.
0: Ojo Sunday.
1: To se dada.
0: O se proper.

0: Olorun oko temi ti mo ra laro yi emi o ma korin emi o se ma fi ogo ti temi korin yin hey mo gba pe ijo ayo ona ni gugu wa jo laro yi be se n gbo wa lori eto wakati yin ori ofe ta tun ni laro yi niyan lati tu wa lori eto yi opolopo eni ori olorun si wa ta ba ti wa ro debi kan ti awon kokon wa ti a o le salaye tan iru e lo ma mu kini yan jo eyin wo le njo si olorun laaro yi awon kan tiju lati jo an amu ma tiju lati jo ejo ni waju eleda yi eni to yan yin fe ejo awon to wa legbe yeye lo ejo gege bi David se jo lo tin dupe lowo olorun ti o ti e wo ipo tabi iru eniyan to je o si dupe lowo olorun be na ni awa na jo lori eto wakati yin laaro yi ikoni splash of m 105.5 o no let's ti ni ori ofe eleyi ti en gbo wa laaro yi sade adedeji ayo dekunle apoti eri yi o na ni pelu itunu dixon to je amoje ero temi tajo wa lori eto laaro yi gege bi se wa 1149 fidi e mule be wi pe ijo da e so fe ni e pe o da keyan ma jo papa ni waju olorun ni o ni waju olorun jo fun olorun jo si lorun dara ni waju e se mo pe awon oba kan wa te pe ti won ba fe ki won ba on fe ki inu oba dun won ko awon oni awon to ma nsere awon onilu awon onidan awon to ma ke ara nkan to ma takiti won bere si pe asa won bere si pe wi won be pe orisirisi won ma dara ni waju oba be no lo ye ka wa na gege bi omo olorun gege bi eni to se da ohun to sheda wa fun niyan fun pleasure ohun lo sheda wa fun so nigba ton ba ni ka jo ma je ma wo bi pe nkan kan to tobi ju abi nkan ti a tobi ju lo elomi awon pe mo ti kanja gbogbo level yen level wo lo kanja lati jo ni waju olorun se mo pe olorun gan jo bibili so be pe olorun jo o njo fun wa inu e ndun si wa nigba ti inu eyan ba dun o ni eyan ma njo awon ko mo bon se njo wa ga o inu church mo tin bo laaro yi be lawon kan se am package mo ni iyen ni waju oluwa tu package titi lai se pe olorun fe toast yin tu wa package wa si waju olorun ani mi o le time mi o le se ba tu raka ni waju olorun tu waka ni waju olorun je ko mo pe o mo riri ohun je ko mo pe gbogbo to da mu eye fun ogo ati ola re o na ni gbogbo e je ni waju e mo ti ri awon eniyan kan to je npe te ba wo won ni bi olorun se seda won won lo mi lara daada ma wa ri bon se gbi ara won ni waju olorun won gbi ara won wa joso tun wa joso si won fo won ma re nkan to je pe bi size temi bayi a tun wa fa ko si le pa ni obi sade apoti e won tun wa ma sako ati gbe ara yen ati yi ni waju olorun ati joso waju seyin a tun wa ma se won bako bako bi pe o ti le ju eja ma dupe ni waju olorun bo se wu ko ri eje ka ma yin olorun ninu ijo a ma yin olorun ma je koju ti wa lati ma fi jo wa lati ma fi dupe lowo olorun bible so le kan ninu iwe psalm 149 je ki wo ese keta yen oni je ki won ki o yin oruko re ninu ijo imagine that ninu ijo ninu ijo oni je ki won yin eyin ejo ki won fi ilu ati duru won fi konrin si iyen ni pe ta ba njo a nte olohun lorun ohun to bere lowo wa niye o ti a fi die mule bi wi pe ka yin olorun ninu ijo se mo pe okologba ta ba njo o ma npa ota wa lenu mo elomi o understand ijo tan ni ko jo ni church ye awo kan ti won wo pe o ti tan fun kilo tun fe ku kilo tun fe se ton ba sade riri e to njo kilo ma se o ma pa won lenu mo o ma silence won tori pe o ma shock won wo kedere iwo de fi jo gbare ni waju olorun ni mo ko mu wa laaro yi di abala bubore ni ton ba ti ni ojo ba ti de church tabi bi to ba ti ri kon tin korin yin o le mati si ohun to n bere yen lowo e sugbon fi jo ko fi confuse o ta je ko mo pe olorun wa ni ya ti e je ko mo pe eyin loju olodumare ni e je ko mo pe omo ba ni e o ki se eyan kan lasan dara ni waju olorun gbogbo eyin te gbo wa yi baba baba je ka jo lati ma ja ko lati ma jo ni waju olorun wo dafidi nigba ti dafidi njo ki se po fi nbere nkan odidi oba ki se pe ijo mo wo pe ijo to jo ye ki se pe ti ma ti jo tan ma ni oluwa o ti ri pe mo ti jo nwaju re o ti ri bo o jo tori pe o ri iwa laye olorun god's presence apoti eri ye o nsapere iwa laye olorun pe olorun wa nbi o wa be sin jo o be sin yi nigba ku gba ta ba ti wa ni waju e ta ba ti ri boya ninu ile wa ni e je ka mu iwa laye olorun si ibi ta wa ka sun mo odo wa nipa yeyan olorun nipa gbigbe olorun ga eyin wole wa nbe laaro yi je sare fun yin lori ofe lati dupe lowo olorun awon kan o ti ijo kankan ni osu yi asin osu yi gangan ko kan sa dede ma dara ninu yare ko wa ma jo lati kona kan wo kan hello
1: e
0: ka ro sa
1: e ka ro
0: e ma ka ro oruko yi bo le tin pe wa
1: oruko ni mi ogotade sileta solo eke ayame lalba wa
0: e ka ro sa akosi mi tutu ni o ami oluwa hey
1: o dupe mo ye logo lori ile mi lori lati yawa ti o le keri damu o tun wa gbe ga gbogbo ope ni pataye tun wa ko le ale ase le lati mo wa mo se le gbere ja obi ti ore nbe ni mo mi mo se le mo tun wa ye logo o pa mo do jo le to je ki n do ku mo gbe ga o
0: e sha dupe sa e sha dupe
1: ye oluwa o o ba de le igbo sa wa
0: wa mo po ro re tope aya kilo de teyan okunrin o kin jona kilo teyan okunrin o kin jona dadi ogun tade kilo fa
1: jona ko se ya ma jo ere ere ma je ni ma jo ko da ori te fu te wole ye ori te o se ti ye
0: o ti lo no le e jo gan aya
1: ko da se po si re o ka wala no le
0: ah o do tu mi mi no mi
1: o ko le
0: Sheri ni gba ta ba jo yen inu olorun ma du si wa ah moni inu olorun ma olorun ma pe bi moni eyan ko te pe akoni ka won me oya o ye ma jo oya iwo jo e to ba ti jo dada ma fun lebun be na ni olorun e o pe ah oyin mi dada je fun ni nkan ti o ti e bere a fi gba ire lowo olorun ni o ma je ki ota gan ko ni mo bi ta bi lohun sa ma wo pe ki lo dun nu won tan jo a je ki ori ota ma daro ori won ma fo pe o ma njo nu le be yen e ma jo lo ninu le yi e ma wo kankan ti yin e ma jo ta ba ti ju si yin ni ko Splash FM eye ma jo e sha dupe thank you so much 0706949300
2: hello
0: e ka ro sa o akusi mi ni o
2: ni ko
0: ba ba bad moss ni yen hello Ami Olorun.
2: O je ma lori ma pori ba jara lo.
0: Ami ati eyin na.
2: Ami si ni na re ba jara lo.
0: Ami.
2: O je se ni la jara lo ba.
0: Ami.
2: O se dire fun lori. Re lo o se fun la jara lo.
0: Ami.
2: Ati ati ni ko le le ayin.
0: Ami ati eyin na. Ami.
2: O wa la wo awa ta mari.
0: Olorun ni o awako ami ami ami ateyin na ami ateyin ami ami ami ah she man jona daddy bad boss you know e ma she ma ma gbe mi mora o elomi o ti jo lo lo su yi maybe ejo mi o raye jo jare
2: o re ta fu wale ga da mo ti wo pe kilo pe abi ewa won ni ba gori
0: o wo wa lara mi ba eni la ba ni kajo si olorun e sha dupe enu ope wa koni kan lagbara lowo olorun opolopo igba ta ba jo ani mo pe o nsise daradara fun ago ara wa gan nigba mi elomi je sha di ni e lo wo fupa won nkan sele nkan wa lara won sugbon to ba ti jo wa sweat ara yan afuye dada e ja dojoja an padabo
3: God sent me because of you, and until you are blessed, heaven will not rest. ìjẹ́ ìwọ retí iṣẹ́ ìyanu Ọlọ́run àbí ò ń gbàdúrà fún ìwòsàn ìtúsílẹ̀ gbìyànjú kó wà níbi ìsọjí àgbáyanu ìta gbangba tó máa wáyé nílùú Ìbàdàn pẹ̀lú ìránṣẹ́ Ọlọ́run alàyè ni
4: Pastor
3: David Ibiyome láti Salvation Ministry Home of Success. Ìpàdé yìí máa wáyé lọ́jọ́ Etì ọjọ́ 25 oṣù kẹsàn-án ọdún 2026 ní aago 5 ìrọ̀lẹ́ ní Liberty Stadium tó wà nílùú Ìbàdàn. Máa bọ̀ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ rẹ nítorí Ọlọ́run ṣì ṣeṣẹ́ ìyanu, ó wu àrùnsàn, ó sì yí ayé ènìyàn padà. Pe àwọn ẹbí rẹ, ọ̀rẹ́ rẹ àti gbogbo àwọn olólùfẹ́ rẹ pátá. Ìsọjí àgbáyanu ìta gbangba tó máa wáyé nílùú Ìbàdàn. Àràgbá yamuyamu ìyanu dúró dì ọ́. Jésù l'Olúwa.
5: God will make sure every force in heaven backs the words I've spoken just to bless you in the name of Jesus.
6: Yes, I decree from today, all tears will wipe away from your eyes. Your joy shall not be cut off. In the name of Jesus.
7: What if the waste you throw away makes you richer and our environment cleaner? Welcome to the largest convergence of environmentalists in Oyo State, the Oyo Waste Summit. In commemoration of World Cleanup Day, we invite you to the third edition focused on food waste and their packaging materials. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé ìdọ̀tí lè sọ yín dọ́lọ́rọ̀? Bẹ́ẹ̀ bá mójútó. Ẹ wá kọ́ bá a ṣe ń tọ́jú àyíká wa. Lo àwọn ìdọ̀tí agbègbè fún ohun mèremère pàápàá jùlọ àjẹkù oúnjẹ ní Oyo Waste Summit 3.0. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní 23rd September 2026 from 9 a.m. at Trenchard Hall, University of Ibadan. Day one features plenary session, student waste innovation, magazine unveiling, eco faji, and exhibition. On the second day, Emma Kwangwe Doti Kenyi, Taya New, Asho New, Paper, Bali, Snail Shell, Car Plastic, and so on for rewards during our buyback program on the 24th September at Amphitheater Adamasiba. Register now on the website oyowastesummit.com. Oyo Waste Summit is endorsed by the Ministry of Environment. For inquiries or sponsorship, call Victor on 0816-284-8212. Go get your ticket.
8: Country people, the Ember Motors them don't finally land. Time for your hustle to finally pay. Cashier, the ultimate money spinning machine. They take you to the next level for this Ember month, eh? With the Ember winning galore. First of all, make I let you know about the Independence Day Kasadi. 66 people now you go chop a better money inside 1 week. Double winning cash pot safe day as a cashier go they make a new billionaire every Friday. Yes, you were listening here. You fit be the next millionaire on top of cashier. September 30, now the special independence cash pot now you go shell on that day. And go loud pass a bazooka. Make una play cash here today for Splash FM. You feel post and tax start 347 star 1004 star 1-. If now lagging new FM, they hungry you. Oh yeah, now start 347 star 1004 star 2-. You feel enter our website www.cashier.ng. Remember, say cash here. Now for only those people who don't enter 18 years old. And now all your state to get in board. 9 license. Dirty cash here. No cash here.
9: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Kú o lè ṣaláìmọ́ panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orílà mọ̀lẹ́bí mi.
10: Ó ti ẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe.
9: Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wọ̀ ẹ̀kan lásán, aráyé kan kò sí lẹ́yìn ẹ̀.
11: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn, chili àti kànáfùrù.
9: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
11: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe.